Dios pagiu yaita yachasunchik nishka uyanapika. Jesuska sábado santo taka paraíso manmi rishka nishka uyanatami uyangichi. Jesuska maikan japaipi krikunataka tukuikunatami kispichishka. Jesuska maikan japaipi krikunataka tukuikunatami kushichishka. Jesuska maikan japaipi krikunataka tukuikunatami hawapachaman paiwan pushashka.

Manapis wawa kahta Nyuka wawa ninaka Man hawa zacho Suh kutin Suh wawami Pitaps papito kushkita Nyuka mamitaka Papita kushkita manya mugri Ningmi Nispami manyah karka Chasna manyah pika Atska kunami Mancharih karka kuna Mayhin kuna karin Chasna nikta uyespak Kamba wawa sinakska Kushkita kui Mama kacharka ning mari Nispami piña chico na karka kuna. Chay wawaka. No sé, pipa wawa chari karka. Chasna niku jatami uyerkani. Chay sina wawakuna. Kikinta. Yaya nikpika. Imatatak yoyangima. Mana kaspaka. Kikinka. Maihanta. Yaya nitukungimancho. Mana. Ningimancho. Nacho. Nyukapis mana hawaza. Yaya nimancho. Sino kah pipis, Pablo ka. Pai wizahpi, krikto kuska konataka, pitapis wawa niska zami. Chay wawa kuna mantaka, yazitak zakitami apaska. Chay wawa kuna manta sustari kuspa zami, ay charak mauka yaska, ningmi. Sino kaska manta, astawang yachasu. Yaya kuna, wawa kuna, tukuspa mika osana. Pusak kunaka, yaya kuna, Wawakunawan sinami kausana. Pabloka, wawakunawan yaya sinami kausanata monaska. Paipak wawakunaka, tandanakuska krikunami kaska. Paipak wawakunaka, maizapimi pai wizahpi krikto kurkakuna, tukui chaikunami, maipikas papis, paipak wawakuna kaskakuna. Kai wawakunatami, yazita zakiska. Chaisina wawakunami, Kikin yayapak testimonyota, kausaita, imatapis mana pakakta, kuyakta, zakikta, pachtachikta, paikunamanta, aicha mauka yakta, rikuskakuna, ningmi. Chay mantami, kunan punja pusakunapis, tandanakuska krikunapakka, yayasina kanakan, ningkunami. Kay manta aji yacha, runakunaka. Tandanakuska krikunaka, Wawakuna yayata chapak sinami, imata kaspapis chapankuna ningmi. Tandanakuska krikunaka, kuyaiwan rimakta, ima pipis kuyaita rikuchichungmi munankuna. Tandanakuska krikunaka, ima zakikuna hapik pipis, perdona kachungmi munankuna. Tandanakuska krikunaka, imata mana pachtachik pipis, paikunapis sunguta chorachungmi munankuna. Tandanakuska krikunaka, animachichungmi, kusichichungmi, kunachungmi munankuna. Tandanakuska krikunaka, kaita chaita yoyachispa, rimachungmi munankuna. Tandanakuska krikunaka, kajarispa kutin kutin yachachichungmi munankuna. Tandanakuska krikunaka, paikunazapi sunguta chorachungmi munankuna. Tandanakuska krikunaka, Pusak kuna pipis sunguta choranatami munankuna. Chasnami, Pablo ka Tesalónica krikunataka Dioswan punjanta aji kausachun. Sukta, sukta animachiska, kusichiska, kunaska. Corinto krikunataka mana aji kunata roraskamantami ajichiska, kunaska. Pandata rorakuskamantaka ajita rorachun yachachiska. Yachachiska wasaka, pai yachachiska sina rorachungmi, mandas patak sakiska. Pusakunaka, wawakuna mana ajita rorak pipis, tokuitami awantana. Pabloka, paikunata kuyeska mantami, tokuita awantaspa. Nihkuna paksimi mantaka, tokuita mizpuspa, katispa, purispa yachachiska. Segunda Corintios 6, 11, 7, 3, kama rikukpika. Pablo ka paikunataka kikin yaya sinazatagmi, yazita kuyaska. Sinakak pipis, paikunaka mana kuyaskacho. Paikunaka manatak Pablo munaska sina katiska kunacho. Pablo munaska sina kausachung nik pipis, manatak chaita rorasung niska kunacho. Pablo munaska sina kausanapak randika huchachiska kunami. Paikuna mana munak pipis, yaya sina kaska mantaka. Manata sakispami kasna yachachiska. Primera Corintios 1, 10, 6, 20 kamaka.
paypak wawakunataka ima mantapish disciplinashpami yachachishka. Segunda Corintios 1:1-7:16 kamaka. Cada familiata hapishpami paykunapak shungu sintikta yachachishka. Oveja kunata katishpa purikshina katishpami kutin jata kazukuna kachun rurashka. Kai kunata rikukpika Pablo kamana piwan igualaypakmi rikurin. Kikinka pushak kashkamantaka chayta rurangicho. Shukta katishpa puringicho. Katishpa purikpika Pablo wanka finyarishka kunami. Kikin wanka finyarin kunacho. Maitata finyaringa kunari. Pita mana imata nishpa paykunapak munayta rurakukpipish sakillapika. Chayka Diospaka mana allichu. Shina kashkamanta wawkiku. Kikinka pushak kashkamanta krikuna mantaka sustarinami kangi. Diospaj shimi munashka shina pushanamanta alli rikushun. Pablopak yuyayka hatun pushak kashkamanta wawakunata mirachinallatami munashka. Chasna kashkamantami maypipish iglesiata shayachinallata munashka. Kay yuyaykunata charishpami Boliviapi kawsak amukunapak iglesiakunaka. Maypipish shuktak wawa iglesiakunata shayachina munayza kajkarkakuna. Shina kashkamantami chaypika wawa iglesiakunaka mama iglesiapak shutillatata charinkuna. Shuk yuyayta kungapak kayta nishun. Mama iglesia Jerusalén kajpika. Wawa iglesiaka Jerusalén 2 nishka shutiwan mikallarin. Shinallata shuktak iglesiata wiñachishpaka chay iglesiataka Jerusalén 3 ninkunami. Shinami chaypika iglesiakunaka chusku pichka kama mirachishpa rinllakuna. Chaykunataka avanzadas nishpami shutichinkuna. Chay shina kana kajpika campus shakpak iglesiaka mashna wawakunatataq charin. Imataxiar, mana yopas kangicho, nacho. Chasnami Pabloka, achka wawa kunata charishka. Kayuya y kunawanka, kunan punja pusha kunatapis, achka wawa kunata charichongmi Dios kamona. Sinakaska manta, tukui pusha wawki kuna. Mana kikin iglesia ukuyapi, puriku chuncho, Dios ka pusha kachunchorashka. Hasta wampis, wawa kunata mirachispa katichongmi, kikin taka agzaska. Chasna kana kashkata yachishkamantami Esteban, Felipe, Bernabé astawan shuktak pushak kunaka asata iglesiapi ayudashpaka shuktak llaktakunapi willanaman llukshishkakuna. Shina kakpika krikkanalla pushak kanalla yuyaykunaka pandallami. Diospak yuyaywan chimba puranapajka krikkana pushak tukuna shuktak wawakunata mirachinami Dioswan chimbapura. Kaikunata rikushka kipaka Bernabé imata rurashkata asata yuyarishun. Bernabéka Jerusalén iglesiapi pushak mitukurka. Jerusalénpi pushak purikukpimi Siria llaktapi tiyak Antioquia llaktapi iglesia kallarishka shuk pastormi ministirin nishka uyarishka. Chaymi chay iglesiaman Bernabéka rishka. Chay iglesiapak pastor tukushpaka tukuy kunata alli yachachishpami alli krikkunata rurashka. Paywan saykuk yuyachikpika Saulo runa krik tukushka nishkata uyashpami payta maskashpa pushamushpaka ashtawan sinchi yachaykunata yachachishpa chay iglesiapi alli pushakkunata churashpa Saulo llawanta willanaman llukshirishkakuna. Chaymi pushakkunapak hatun trabajo. Shinakakpika kikimpish chaitami rora.